0: Ma biti bi ni mine kana ikila gara. Awo be sama dogo ya. Nyame banya kabe ma doye na bi. Ma biti yo sako.
1: Naso.
0: Hey, mine ti na mine.
1: Ana be ana taka mine menso.
0: Mine kamira.
1: Ana banga bira.
0: Ina kanyere kade ro kanyere ko kuri gari.
1: Hey, sota.
0: Sigai sa kila kaba.
1: Mama biti yo.
0: I'm going to go to the house.